0: Maulit kami. Dati magkakasama kami sa Mindoro.
1: Kailan kayo magkasama?
2: Kailan kayo nakita?
0: Kahapon. Nung Linggo.
1: Ako, tsaka na naman.
2: Huli ka. Huli ka.
1: Nakotsero.
0: Buti nga, hindi nalobat eh.
2: Naglakotsa na ng Biyernes. Yan ha? Oh.
0: Ayan. Sino pa ba ating mga babatiin? Siyempre, sinabi mo, si Jojit at Camia Aguinaldo. Siya... Ato, Senate President, Lito Casaul. Meron na namang ano kanina eh. Impeachment.
2: Ah.
0: Oo.
2: Ah, impeachment.
0: Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Samahan nyo kami sa love ng isang oras ng pagbiyahe ng jeepney. At nakikita nyo ngayon yung dalawa natin, beauty.
1: Malulusog.
2: Malulusog, busog eh.
0: Natatakpan yung busog, ano mo, busog. Yung pisngi mo.
1: Ito yung ano. Nagtatago ako.
0: Dapat,
1: ako yan.
0: Dapat merong ano kami ngayon eh. Sasabing, kasi hindi ba may laro si Alex sa ano bukas?
2: Iyala.
0: Ito yung nanay ni Alex o kasama namin.
2: Ayan, si Lorin. Lorin, hello. Lorin here.
0: Tingnan nyo si ano. Si Reggie. Kamukha ni Alex.
1: Hindi, si Sai. Chinita,
0: Hindi, kamukha kami ni Alex.
2: Ayan pa, Jesse Torres.
1: Ako magandang
2: gabi
1: si
2: po.
1: Ako si Alex. Torres. Siya yung mami ni Alex.
2: Sige na nga.
1: Chinita.
0: Talaga naman. Wala akong panalo eh.
1: Mahal ba Alex si
2: Alex. Sana maglaro talaga siya sa January dito sa Brisbane International.
1: Asa ka ba?
0: Oh, pwede.
2: Naglaro siya sa kuyong eh.
0: Oh.
1: Crowd drawer siya. So, every
0: alam niyo ba sold out na?
1: Organizer?
0: Yung, ano niya, yung seats para sa laro niya bukas. Sold out.
1: Every tournament organizer will want to have her unless na magbabagsak ng pera ang Brisbane. Pero magbabagsak talaga ang pera ng Melbourne dahil may kasalanan ng Melbourne sa kanya last year.
0: Dahil nilagay
1: hindi
0: siya,
1: siya sa maliit na ano. ang laki-laki ng pil, ang haba.
0: Hindi, ano pa naman yun? Australian hindi. Open yun. Ito, ano
2: no question naman. Australian Open, definitely. Kasi yun, ano yun eh.
1: Kasi everyone
2: major yun eh. Oh, major yun eh. Kumbaga,
0: at saka doon na siya, mataas na yung ranking niya. Kaya,
1: 18. 18 na siya.
0: Kaya ibig sabihin, ay ano na siya, sa malalaking courts na siya ilalagay. Tsaka,
2: yeah.
1: Kahit mababa yung ranking niya.
0: So, actually, sa malaking court. Nag-adjust kasi na sila dati.
1: Ang mga organizers mag-a-adjust kasi that's income for them.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Ang tanong ko lang, naiintindihan ba ng organizer? Kasi sabi na, Alex Ayala's fans follow her everywhere. Parang hindi nila naiintindihan na we are everywhere. We don't travel. Yeah. Diba, hindi tayo nag-akala niyo si Akala. Parang pakira... Ito ba yung impression niyo pag pinag-uusapan siya ng mga... announcers, mga commentators.
2: Yeah.
1: You know, she has a big following. Her fans are everywhere. Hindi nila alam na...
2: We are everywhere.
1: Kahit anong sulok ng mundo, may Pilipino.
0: Yeah, at least ngayon nanonood silang tennis. Dahil dati, hindi sila nanonood ng tennis. Kahit na nasang super... we're everywhere, pero hindi lahat.
2: Nanonood.
1: Nag-invest.
0: Yung talagang, ano lang, yung talagang...
1: Parang, marami ng Pilipino na tatanggap na ngayon. 15, 30, 40 na scoring. Ang hirap kayo intindihan pag first time mo lang manood. Why 15?
0: Tsaka,
1: why 30?
0: Tsaka, based on the score, may pwesto yung nagsaserve. Kaya... kunwari, add score sa kanan, even score sa ano. Ano na even? Wala na even doon, di ba? Hindi, 15, 30, pag ganun-ganun yun. Kaya,
1: hindi ko alam yun.
0: Eventually, eventually magiging aware na mga ano fans dyan sa, ano, sa tennis.
2: Yeah.
0: And meron ba kayong mga babatiin?
1: Wala.
0: Ba't galit ka?
2: Galit ka.
1: Okay na ako.
2: anim na. Dumami na yung viewer natin.
0: Sino-sino ba yan? Pwede natin banggitin ngayon hanggang nasa ano tayo.
2: Ay, teka lang, naka-on yung ano. Itinan mo.
1: Magtatago. Pag naging... Pag yung ano na yan, nabawasan ng isa, alam ko na kung sino nagtatago.
2: Sino?
1: Kaaway mo.
0: O, sige.
1: Ayaw magpahuli.
0: O, sige. Tingnan nyo yung ano, magpapatugtog.

0: Minsan muna tayo.
1: Quiet lang ako.
2: Siyempre.
0: Bawal ka quiet.
1: Bawal sumingit.
0: Pwede.
1: Oh, sige.
2: Okay, nagbabalik ang jeepney. Meron tayong 13 minutes past the hour. At ngayon, nadadako na tayo sa ating minsan sa ating kasaysayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay very interesting.
1: Yep.
2: At very, ano ba tawag dito? Hindi naman extraordinary. Parang hindi normal na pangyayari. Ito ay pagkatapos barilin si Jose Rizal noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan. Ang lugar na kilala ngayon bilang Luneta o Rizal Park. Palihim siyang inilibing sa Paco Cemetery. Yun yung
1: palihim.
2: Siya na inilibing. Walang pangalan, walang lapida, walang kahit anong pagkakakilanlan. Isipin mo yun, ang taong naghihising ng diwa ng bayan, inilibing na parang walang saysay ang kanyang buhay. Pero hindi pumayag ang kanyang pamilya, lalo na ang kapatid na si Narcisa. Si Narcisa, dala ang lakas ng loob at pag-ibig sa kapatid, ay naglibot sa lahat ng posibleng libingan hanggang sa may makita siyang bagong bungkal na lupa sa Paco Cemetery na may civil guards pa sa may gate. Kahina-hinala, kakaiba at tila may itinatago. Dahil walang ground burial sa lugar na iyon, inakala niyang iyon ang libingan ni Rizal. At sa isang tahimik na sandali, nagbigay siya ng regalo na lagyan sa caretaker. Hindi para bilhin ang katotohanan, kundi para markahan ang lugar. Isinulat niya ang RPJ, ang initials ni Rizal, pero pabaliktad. Isang lihim na marka para sa isang libingan na lihim din. Lumipas ang halos 2 taon, August 17, 1898, sa wakas na exhume ang labi ni Rizal mula sa Paco Cemetery. Dinala ito sa isang bahay sa Estraude Street, Binondo, kung saan namatay ang kanyang ama si Francisco Mercado noong Enero ng parehong taon. Isang tahimik na paglalakbay mula sa libing na walang pangalan patungo sa tahanang may alaala. Ngayon, ang labi ni Rizal ay nasa Rizal Park sa ilalim ng monumentong dinisenyo ng Swiss sculptor na si Richard Kissling. At sa monumentong iyon, nakaukit ang mga salitang nagpapaalala kung bakit hindi kailanman nawala ang apoy ng kanyang diwa. I want to show to those who deprive people the right to love of country. Death does not matter if one dies for those one loves for his country and for others dear to him. Isang paalala, hindi mahalaga ang kamatayan kung ang buhay mo ay inalay sa bayan. At sa bawat pagbisita natin sa Luneta, sa bawat pagdaan sa monumento, tandaan natin, ang mga labi ni Rizal ay hindi lang nakalibing sa bato, nakalibing sila sa puso ng bawat Pilipino. At dito sa jeepney, sa Brisbane man o sa ang mansulok na mundo, patuloy nating binubuhay ang kwento ng ating bayan. At yan, ang ating minsan sa ating kasaysayan. Yeah.
0: Bali, hindi mo nabanggit, Kuya Rob.
2: Oh, sige.
0: So, nilipat siya December
2: 30, 1912. Yung date.
0: 1912 na siya.
2: Okay. Yeah. Medyo may katagalan na, no?
0: Mm-mm.
1: Eh kasi, mga revolutionary, parang nag-retreat na sila eh. Wala nang, kumbaga, tumahimik sila.
2: Tsaka nagkagulo na rin yung mismong katipunan, di ba? Yung nag-implode.
1: Nag-implode na.
2: Sorry. Di ba? Yeah. Yung leadership struggle.
1: Kasi wala na si Andres Bonifacio eh. So, wala nang...
2: Pero actually, discourage niya, di ba? Nilapitan siya ni Andres Bonifacio na sumama sa katipunan. Hindi siya miyembro ng katipunan.
1: Hindi nga. Yung version itong alam ko na version kasi si Rizal kumbaga pacifist.
2: Tsaka intellectual.
1: Tsaka gusto niya nga okay na nga siya na maging probinsya tayo ng Spain. Eh.
2: Mm-hmm.
1: Si Andres talaga cut off. Mm. Yeah. Mm. Pero that could have been just ano, hindi parang hindi ko ano, I do not trust that version. Parang ano na lang 'yan, parang pakiramdam ko ay yung parang extreme na parang extreme na portrayal kay Andres Bonifacio. I don't think he is.
2: Pero yung version din na yun na gusto tayo maging ano ni Rizal, parang ano rin, medyo alanganin dahil base dun sa mga sinulat niya, talagang ano siya, di ba? Pro-Filipino and then against his Spanish rule. Yeah. Kaya, kasi ang history natin, dahil ang nagsusulat niyan, hindi naman noon, kasi bias. May bias yan lagi. Eh. Kaya, usually ang nagsusulat niyan, Spaniard o kaya pro-Spanish. Parang panahon na Amerikano, yung history natin ng panahon na Amerikano, pro-US. Eh.
1: Pro-US lahat. Eh, kasi naman, ang tinitira talaga ni Jose Rizal is yung mga praile, yung abuses ng church.
2: Mm.
1: Pero okay na siya sa government system ng Spain. O yun na nga lang.
2: Hindi you know,
1: ang powerful lang yung simbahan. Okay, kasi nagbe-benefit naman siya eh. Lalo na yung mga katulad yung mga ilustrado, they're the ones in politics. Kasi sila yung nakapagal, sila yung nanggaling sa Europe. Pagbalik nila,
2: pero hindi
1: know,
2: nga, ano?
1: They're celebrated. So, ano sila, may advantage sila.
2: Ang advantage nila kasi nakita nila yung ano first world doon eh.
1: Mm.
2: Kaya yun ang ina-aspire nila sana makarating sa Pilipinas.
1: Yeah.
2: Mm. And then yung abuses, doon liberal sila, di ba?
1: Mm.
2: Nakapagsasalita sila. Dito noon hindi.
1: Oh, kasi yun din na sa years nang nasa Europe. That was also the time mga age of enlightenment din. And you know, andiyan yung kahit naman sa Europe ganun din ang nangyari kaya mga yung mga Les Miserables, yung mga Victor Hugo, yung mga yan, yung mga kababata niya sa mga batchmates niya sa Europe, very patriotic na parang romanticize nila yung kanilang freedom.
2: Oh, syempre. Oh.
1: Yeah.
2: Pero si ano si General Luna, di ba? Nag-aral din sa ano.
1: Oh, yun. Kasi mga ilustrar, mga Luna, mga pero, mga Luna.
2: Pero nagpunta siya doon sa ano, armed struggle.
1: Oh.
2: Hindi yun sa ano, yung i-educate mo yung mga Pilipino muna bago ka lumaban. Kasi nga against siya doon sa ano dahil ang assessment ni Rizal hindi pa handa ang Pilipinas para lumaban, which is true.
1: Wala. Lahat ay mong armas.
2: Oo, yun.
1: Eh, tinan mo, kaya na chugi-chugi si General Luna. Wala siyang, kulang siya sa
3: wala
1: sandata.
2: Which is, kumbaga, yung analysis ni Rizal is, ano.
3: Correct.
1: Pero, long game yung kay Rizal.
2: Oo. Tsaka yung ano, kasi ayaw niyang...
1: Which is probably more dangerous, kaya siya yung chinugi ng...
2: Actually, ano yun, dahil inaakusahan siya na ano na
1: traitor.
2: Nakasama siya sa katipunan which is not. And then parang ano rin siya yung deterrent dun sa mga sisibol pang mga ano na maglalakas loob na lumaban sa Kastila kaya inuna na siya kumbaga.
1: Because he keeps writing. Now the pen is mightier than the sword and si Bonifacio na inspired sa sinulat niya eh.
2: Uh-oh.
1: Kasi that was propaganda. Kung from the Spanish point of view, that's propaganda. It changes. Viral siya. Kung sa mga panahon, yung viral siya. Dami siyang na-inspire.
2: Kasi yun lang ang material na magpapabuhay sa ano ng Pilipino. Wala pa naman ang revolusyon nung una na ginamitan ng mga pagsusulat. Eh. Kumbaga, yun ang, ano, yun nga, tama yung term, nag-viral siya. Yun ang inspirasyon.
1: Pen is mightier than the sword ngayon.
2: Oh, siya yung inspirasyon.
1: Social media is mightier.
3: Siya yung,
1: TikTok is mightier.
3: Siya yung utak.
2: Siya yung nagbukas ng isipan ng mga Pilipino, kaya dumami yung bilang din ng, ano, ng katipunan.
1: Strategical.
2: Pero yun sa kanya is, ano, hindi violence ang gagamitin. More on more knowledge, education.
1: Which stood the test of time. Yung dalawang libro na yan, yung Fili at Noli, kahit dalawa lang yan. But, many centuries later.
2: Ganun ka-powerful yun.
1: Ganun pa yung ka-powerful yun.
2: Mm. And then, tsaka minulat niya yung ano, yung intricacies ng society nung panahon na yun, di ba? Yung mga impluensya.
1: Yung mga... Natalala niya pa yung Baportabo. Yung Baportabo, I think one chapter yung inilarawan yung Baportabo. Tapos yung social structure.
2: Oh,
1: yung
2: yan.
1: Mga common people dun sa baba. Tapos yung mga doctor, mga Doña Victorina, yung mga social climber nasa middle. Tapos yung mga, ano, VIP talaga dun sa taas. And then yung Bapor, and then lumalayag sa, ano, sa Pasig River. Tapos yung mga, ano, mga chismisan sa Bapor.
2: Hindi, so, tsaka yung mga napupunta sa ilog, di ba? Yung mga napupunta sa ilog, yung mga... Doon sila nagpipiknik. Yung mga sosyal lang ang ganun eh. Yun na, yun ang ano, yun ang pinakita niya sa common Pilipina na ano. Yun. In a way, pinakita niya yung ano na society natin. Yung,
1: kalagayan.
2: Tsaka yung nakita niya mismo. Kaya yun ang nagbubukas ng ano, isipan. Pero yun nga, hindi yun ang paraan na ano na pinili ng ating mga katipunero. Yes. Kaya yun. Ayun nga, si Rizal din ang ginawa nilang halimbawa. Kaya para ma-discourage yung ibang mga sasali sa Katipunan, mag-aalsa sa mga Kastila. Isa yun sa purpose nila. Pero hindi ba ganun? Pag pinapatay mo yung ano, lalo siyang sumisikat.
1: Depende. It's not it's because of his body of work.
2: Oo. Lalo yung ang sisikat, niya. Yung body of work niya. Oo. Kasi yun ang naiwan eh.
1: Yun yung
2: kaya sisikat. Hindi,
1: limited edition pa yun. Band pa yun at some point.
2: Hindi, tsaka mismo si Rizal. Sumikat siya. Kaya nga naging ano siya eh. National hero, di ba? Kaya nga tinatago siya eh. Yung libingan niya, di ba? Para, kasi yung following niya malaki na eh.
1: May kulto.
4: Di ba, meron nga, may organization sila, di ba? Rizalistas. Meron tayong Rizalistas.
2: Actually, dito. Ano yung religion yun?
1: Religion ba yung Rizalista?
4: Oo, meron tayo dito eh.
1: Connected kay Rizal daw. Sino yung supreme being nila si Rizal?
2: Marang yun ang ano nila. Yung aral ni Rizal ang fina-follow nila.
1: Okay.
2: Mamaya, meron tayong ano, meron tayong guest na chef dito, ang specialty ano.
1: Sisig. Meron pong bagong specialty.
2: Kaya ito, yun ang magiging susunod natin.
1: Yung katawan na
2: yun ang magiging topic natin susunod dito sa jeepney. Diyan lamang kayo.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Station sponsor.
2: Wow!
3: Spoiler shit. Okay, babalikan jeepney at ngayon pag-uusapan natin ang isang very interesting na topic. Siyempre, pag interesting, ibig sabihin masarap.
4: Masarap.
2: Masarap.
4: Laman chan.
3: Reggie!
2: And also, yun ang aming hapunan. At itong aming ulam since Friday.
4: Since Friday.
3: So, ano yung meron ng Friday?
2: Road trip. Na pumasada sila sa tambourine.
4: Yes!
2: Out of the way talaga.
4: Sa bahay ni Reggie!
2: Tapos, nag-ihaw ako ng ano. Gumawa ako ng sisig, which is madali lang pala. And talagang napatunayan ko, ang sikreto ng sisig is yung tamang parte. It makes a difference because ano lang pala siya eh. Simple lang yung ingredients niya.
3: Mm.
2: But then, it's layers of texture. Di ba?
3: Uh-huh.
2: And layers of fat.
3: Layers of fat.
4: Yeah.
3: Parang and ano yun ah.
2: Pero, first of all, ano pa lang, Spanish time pa lang, meron na tayong sisig.
4: Mm.
2: But not the sisig that we know today. Ang sisig nung Spanish times, anything na is sour. Parang may souring agent.
3: Yung baboy.
2: Oh, not just anything na ano may citrusy, may asim. So it's ano pa lang to sa there was an Augustinian friar na nag-record na to 1732. Pero to be fair, sa Pampanga talaga nang galing. Kinatalog niya sisig as salad, yung mga green papaya, parang achara. Mm. Green papaya or green guava na may konting asin. Tapos garlic and vinegar.
3: Uh-huh.
2: So yun yung sisig. Pero, and it has evolved centuries later na yung ingredient na yun, yung souring agent na yun, na siguro it was passed down to many kitchens yung paggamit noon during the American occupation sa Clark, yung mga Amerikano hindi nila ginagamit yung mga ulo ng baboy.
4: Parts na,
2: so yung mga parts na yon hindi nila alam kung paano gawin. So yung in 1970s there's this Aling Lusing Kunanan,
3: mm-hmm,
2: na ginawa niya, gini-grill niya yon. Tapos lagyan niya ng vinegar, ng calamansi, ng onions, and then naging sisig na that we know today, yung pampulutan. So si Aling Kunana na to, Aling Lusing na to, naging sisig queen. And yun yung naging standard ng modern day
3: sisig.
2: And so what happened was, ang ginawa ko, kasi may bisita nga ako sa bahay, nag-ihaw ako. Dapat pork belly ang ano ko, ang lulutuin ko. Pero may nag-convince sa akin, hindi, meron akong butcher. Gumawa ka na ng sisig kasi mag-iihaw ka. Dahil masarap daw siya kapag medyo sunog yung charred na na parts. Totoo pala yun. Tapos kailangan tatantarin mo rin ng maganda. Kasi maganda yung pagka-spread ng fat and calamansi.
3: Oo.
2: Tapos parang in the end, parang ulo ng baboy na salad na rin siya.
3: Magluluwag muna ako ng sintron.
2: Magluluwag na ito ng sintron. Kasi masarap yung sisig.
3: Okay.
2: Yes. So maganda pag may may pisngi, may cartilage, may tenga, nalasahan niyo. Tapos konting pait ng
3: nasunog.
2: Ng liver. Ng liver. Ng liver. At konting pait rin ng pagkasunog sa uling. Di ba?
4: Yeah.
2: Di ba? Sinasimot natin yung niluto yung ininit nating sisig. Tapos, I don't know kung gugustuhin kong sisig with lemon. Kasi mas gusto ko siya with calamansi.
3: Calamansi, the
2: iba
3: best talaga.
2: Iba talaga yung ano.
4: Tsaka iba may ano, may mayonnaise.
2: Ay, ayoko ng ano.
4: Tapos may fried egg.
2: Fried egg ba?
4: On top, yan. Yung iba may mayonnaise.
2: Gusto mo yung may mayo?
4: I really cannot tell the difference.
3: Mas yung iba ayaw. Yung iba ayaw.
2: Ayoko, gusto ko kasi yung dry, yung may crunch. Diba?
3: Mm. Basta may itlog, masarap din.
4: Oo, meron fried egg.
2: So there are sisig, that's sisig. Pero may mga ano na, may mga sisig bangus.
3: Tsaka meron, sisig may sisig piniprito na lang.
4: Chicken, diba?
3: May ibang ano na rin, paraan ng pagluluto
2: pero
3: ng sisig.
2: Pero ang convenient na gawin ng sisig is pork belly, tatantarin mo. Pero iba pa rin eh.
4: Hindi, iba pa rin yung
3: iba yung,
4: may tenga.
3: Ano, may
2: iba
3: tenga.
2: Yung texture ng ano.
4: May pisngi.
3: May makunat-kunat ng konti.
4: Oo. Cartilage yung nasabi.
2: So, that is the story of sisig.
4: Sisig, yan.
2: So,
3: sa Lunes, ano ulit?
2: Sisig ulit.
3: Sisig ulit tayo.
4: Natuwa naman ako doon sa pinatugtog mo, Sleepy Shores.
3: May naalala ka.
4: Ano nang bata ako kasi hindi. Yung mga pinapakinggan ko eh.
2: Ito ba ano yan? Bella?
4: Sleepy Shores.
3: Hindi. Song of for Anna yan.
4: Yeah, and that's Song for Anna. But the first song you played is Sleepy Shores.
3: La de Candance.
4: Sige, balikan mo Sleepy Shores.
3: Hindi, La de Candance
4: ito,
3: nga.
4: Sleepy
3: Shores.
2: Mahal kong Ate Helen.
3: Ito yung tinutugtog pag ano sa high school noon pag yung paparada na kayo sa ano graduation.
4: Hindi oh.
2: Hindi oh.
4: Hindi, oh.
2: Hindi iba yung pampa ano circumstance
4: kami,
2: yun.
4: Ano na kami?
2: Na. Edward Elgar. Pampa and circumstance.
3: Ito sa ano junior and senior.
2: Anong dekada to? Hindi ako niniwala. Gustahan Pump and Circumstance, Edward Elgar, yung English na composer. Ito pang ano, ito yung mga scenes sa Helen Vela na ano, na masaya-saya pa, na mga montage na background. Yeah. Meron akong isang gusto na pag narinig ko talagang nade-depress ako.
3: Alin yan? Na,
2: diba? Alam mo din? Sa Helen Vela. Ang lungkot-lungkot. Knowing na ano pa, na what happened to Helen Vela.
3: Ano nangyari sa
4: kanya?
2: She passed away, I think, parang colon cancer. Para hindi masaya yung ano niya, pag yung passing niya. Ang lungkot-lungkot niya. Tapos,
3: ito na yun.
2: Pag nag-crescendo na yung drama part, yung itutugtog. Pag naririnig ko, parang nag-depress ako.
3: Oh, tama na yung depression. Marami na dito niyan. Iba naman.

0: Ok, meron na tayo ng 43 minutes. Tama na, sayaw.
1: Parang ano yan, passion show yan. Patali,
0: okay,
1: tama.
0: Iba-iba ang mga tugtog natin dito. Kanina, Helen Dela. Ngayon, passion. Ano na?
2: Pinagtitripan mo kami, ah. Ano, ano naman yan?
0: Ito ngayon. Ito, ang ating quotable quote. Ito galing kay George Washington. Ang sabi niya, ano yan? Nasa may Espanya. Di ba?
2: may Washington. May Washington Street sa atin.
0: Kaya oh. Sa Espanya.
2: Sa Espanya ba?
0: Si George Washington. Ano ba to? Unang presidente ba ng ano to? US?
2: Unang presidente ng US. No. I think he's in the $1.
0: $1 bill.
2: Talaga, $1 bill.
0: Ayan, ang sabi niya, to be prepared for war is one of the most effectual means of preserving peace. Yan, si George Washington ang may sabi niyan. Yan ang sinabi niya nung argument during his first annual address to Congress noong 1790, linking military preparedness with deterrence. Yan nga, deterrence. Ayan, sa Tagalog, kapayapaan sa pamamagitan ng kahandaan, ang mensahe ni Washington ay simple. Kapag handa ka sa isang bansa, mas kaunti ang gustong sumakop dito. Ang kahandaan ay hindi pagnanais ng digmaan. Ito ay deterrence, ang kakayahang pigilan ang agresyon dahil may kakayahang kang magtanggol. Ayan. Yun yung meaning niya. Ano naman ang ano? In present day situation.
2: In present day situation.
0: Ano ang ano?
3: Hindi makita yung beauty mo eh.
2: Kasi makikita nilang nag-nosebleed ako eh.
0: Hindi, pero ano, anong masasabi mo dyan? Mr. Political, Miss Political Scientist.
2: Mga inventor na naman ako.
1: Scientist nito.
0: Hindi, ano lang naman yun. Hindi ba, ano yun, parang natural
2: natural.
0: Reaction?
2: Parang si Robin Padilla. Natural.
0: pag malaki yung kalaban mo, pag malaki yung kalaban mo, medyo takot ka, di ba?
2: Oo.
0: Yun, gano'n lang yun. Parang, hindi ka masyadong, parang sa school, example, yung mga bully, di ba?
1: Hindi ka target.
2: So, parang,
0: Hindi ka target.
1: Hindi ka tatat.
0: At normally, ang mga bully, yun ang malalaki, di ba? Yung mga nag-overstay na sa elementary, mas malalaki na sila dun sa mga kaklase nila.
2: So, pag prepared ka, na alam mo bully siya, alam mo kung paano siya iwasan. O kung paano mo i...
0: Hindi, parang psychological. Dahil malakas ka, hindi ka niya ibubully.
2: Ano niya malaman na malakas ka?
0: Eh, makikita niyo dahil yung inyong military capabilities.
1: Presence.
0: Nakikita yan eh. Yung political will. Magkano yan? Magkakambal yan eh. Kasi kung ang presidente mo,
2: kung prepared ka nga, pero kulang-kulang pa rin ang armas mo.
0: Pambira. Pambira naman prepared yun. Kulang-kulang armas.
1: Kung kulang yung armas.
2: So, kung alam mong kulang pala armas mo, nag-prepare ka, prepare for what? Prepare for surrender?
0: Hindi. Kaya nga preparedness eh. Kaya nga
2: preparedness, nalaban ka pa rin.
0: Siyempre, kaya nga.
2: Kulang ang armas mo eh. Tingnan mo nangyari sa General Luna.
0: Hindi sila prepared.
2: Prepared sila. Kaso they were still outnumbered, outgunned by Americans na namidala sila mga batalyon na.
0: Alam mo kasi yun. Kaya nga, yun, nakuha nila yung message ni George Washington. Prepared sila. Prepared sila sa tactics, sa ammunition, sa personnel.
2: Pero lang yan.
0: Kaya nga, kailangan prepared. Para maging prepared ka, maglalagay ka ng budget. Diba? Ipa-prioritize mo yun.
1: Parang kusina mo.
0: Oo. Lahat yun. Yun ang overall yun.
2: To be fair.
0: Holistic ang approach dyan. Hindi basta meron kang gamit. Wala naman training yung tao mo para sa mga gamit. Yes. Lahat yun. Meron kayong gamit. Wala naman kayong tactics.
1: Strategy. Oo.
0: Kaya nga may
2: sige
0: mga
2: na.
0: University yun.
2: Pagbibigyan na kita. Diba? Kasi may naalala ako.
1: Oh.
2: Kasi in April 23, may umatake sa Iran. They had the best military. They had the best. Pero prepared ang Iran para sa kanila. Blinak nila yung Strait of Hormuz. Oh, saan ngayon?
0: So, tactics yun.
2: $2 pa rin ang gasolina. Tumataas pa rin. Kasi na-control na. I mean, kahit outnumbered, the Iran played the long game. Eh, hindi sila ano lang talaga.
0: Ang preparation kasi na Iran is marami silang missiles na naka-stockpile na. Na they can go the long war. And then, yung tactics nila,
2: hindi
0: kasi
2: sila
0: hindi nila
2: naninindak. Alam nilang matatalo sila, but they have to be prepared for small wins.
0: Mm-hmm. And then, ang inaatake nila, hindi yung directly US. Ang inaatake nila, yung allies na US allies. Na merong base. Okay. At yun nga, yung ang nangyari is, yung mga allies nila, parang nagdadalawang ano na, yung nagdadalawang isip
2: kasi
0: na.
2: Kasi it's gonna be a long war pag ano.
0: Kasi sila apektado.
2: Dinamay mo kami or pag dinamay kami dito.
0: Tsaka yung main ano nila, source of income, oil. Na block.
2: Na block. So, sa madaling salita.
0: Sa madaling salita, payag ka na.
2: Hindi, sa madaling salita, nakinig ang Iran kay George Washington.
0: Maaari.
2: Checkmate!
1: Pwede.
0: Maaari.
1: Pwede, nabasa rin nila yan.
2: Nabasa rin nila. To be prepared for one of the most effective preserving peace.
1: Diba?
0: Kaya may leverage sila ngayon.
2: Actually, sumindi na ilaw ng kapitbahay natin.
0: Maaga pa eh. Ayan, yan ang ating quote of the night. To be prepared for war is one of the most effectual means of preserving peace.
2: Okay.
0: Ang Pilipinas ba? Prepared ba? Sa mga ganyan. Ako alam ko, natatandaan ko panahon ng 1970s, medyo angat tayo sa ano eh, military-wise sa mga kapitbahay natin. Kasi meron tayong ano dun eh, mga dinidevelop na homegrown equipments, yung locally made.
2: Okay.
0: Means nagpiprepare talaga tayo. Dahil nga may conflict tayo sa South.
2: But
0: pero natigil yun. Siyempre nagpapalit ng administration.
2: What about in 1945 during World War II? We were never prepared for that.
0: Even the Americans were not prepared. Kaya nga na ano sila sa ano sa Hawaii, na surprise sila. Yun. Although ayun na, isang example na rin yun, ang inatake sa kanila yung mga warships nila. Na tactics naman yun. Surprise. Okay. Surprise attack.
2: Galing din ng mga Hapon, no?
0: Tsaka ano sila? Nila, do or die.
2: No.
0: Kamikaze.
1: Kamikaze.
0: Oh.
1: Kamikaze.
2: Kamikaze. Harakiri. Hindi kamikaze.
0: Harakiri. Nagpapakamuti.
1: Uy.
0: Yeah. At tapos okay. Harakiri yung nagpapakamuti, di ba? Pag,
2: yung ninja.
0: Hindi yung ano.
1: Samurai?
0: Because of ano kung minsan honor. Disgrace.
2: It's all about honor sa kanila.
0: Tapos yung sa, ano naman yun, yung mga piloto babangga ng aeroplano nila sa ano.
1: Ano suicide. Tawag?
0: Suicide pilots.
1: Hindi ko alam.
0: Ano, may ano rin doon eh, may term din yun, may term din yun, Japanese yun. Alam ni sa yan. Sa inchik na lang.
2: Sashimi.
1: Hapon yun, Japanese sashimi.
2: Tora-tora bang-bang.
0: Tama, tora-tora ka.
2: Tora-tora.
0: Napanood nyo ba yan? Sa Pilipinas? Usong-uso yun eh.
2: Tora-tora bang-bang.
0: Yung tora-tora ang title ng movie.
2: Oh, tora-tora. Parang na naririnig ko yun.
1: Ito na si Ninky, hindi na daw siya mga ate ko.
2: Okay.
0: Okay. Ayan, magpatugtog muna tayo para sa mga binibining magaganda.
2: Thank you. Nakulog.